going is yung nakisapa ko. Tunyo nakasingilak. Tunyo nakasingilak. Tunyo nakasingilak. Tunyo nakasingilak. Tunyo nakasingilak.

nyo nakasinglak. Nyo naman na uawit nyo nalapot. Tumitit nyo as danot. Anong sato kitlo dalito nyo nakasinglak. Nyo naman na uawit nyo nalapot. Nyo naman na uawit nyo nalapot. Uawit nyo nalapot. Anong sato kitlo dalito.